0: ekatuletera obuki
1: neryo oko ngambo eye isale eisale kwenenia mbu yanabikatoa emisienene ambu neyenga iyikanahwa emisienene namutoga hai inamutoga haumerera ahariribwa na monanabike buhobe kyamasomo hakeri neti mutanikangania ahabyakasire ahabyakalwa emisienene nakwende mubayanikoriaho ambweno lakini ibakakoreraho njo obuhere neryo babikoreraho obuheri obo neryo kwene nemisienene eikera yeti eyikatogaho me sere kyendo twanamuwa neryo enzu kyeno nayo abasungu kobaira bati kobayihayo batya nayo ambu ninzuki yabo me ninzuki eyitwitwe bosi sihari nomundu oyute wangerati oyute wangatungayo na esa twasoma omwalimu oyu watufundisaya naye abya mudokter omu agronomi nero mwayasomerayo hai mwayasomerayo eyo bakola mubandundu ebandundu chane chiwo chetu chino nero ate eyo ebandundu eyo obule mundu anaute yechi anaute echihemu ebandundu eyo nero twangana bulani ebutembo eno nibangahe abale muno abautye ebehemu eri ni lushaku kwasinja hababaneka muma sirikombie sirikens sirikens person hababaneka omundu mumu neryo muti twangala matuti ese tutunge nzuki twangala matuti ese tutunga enzuki neryo tutolere kumbe itwakasana kuti itwafundishibwa kuntwanganatuka nerikolabyo isitufundishibwe ero kyareka dokter nabwateno ye fundisa ya bandu batoke eritunga enzuki nero abandu tunamufundisha akalasi twamebuga tusitwabuga eringa myaka ibiri itunamufundisha abandu ninasi oko 2030 abandu bakendia bakagonza nichi kiziko kyeuma kyeuma oko bure kiro oko mundu oyu namuhika hano akaera ati akahorekerera mafundisho ano oko 2030 ninasi kumbe itwera tuti itwakasana tutokere eriakokotia ebehembo nero tukasuyira abandu bosi abandu banabwe bakawati bakayahira ebehembo byeyi abandu batsandi abyo basi abandu abo tukebasabira okomungu donge banatalobya eki emitima yabo batokeretsira erianeria bakatutsandirya konde abatsandi abo bakera bati bakasubayo eki amaendeleo wohayi wenyuma nero tukende basabira kumbe isibashera bati isibashakola emyatsi eringeyo nero yono twamahika omukabembere kuwene twabe twabirira nimbulayo twabe twabiririrayo sirero neryo twamabisitwendiowa tutukalienda tunamwendeleyo sirero kundi abandi bo banatukwamire omu manyumba wayo bomweyo nibambu enzuki abandu mubaba bakasagayo bati ikaluma kwene nikaluma alakini kaluma omundu oyulera ati oyulya tsokosayo sianga kuluma utera uti utalya tsokosayo kundi syamabika nga muno sirero njenene nga munu emu kande treveta lakini njashu nende treveta. Asimu ene treveta. Kunde havri ase, havri ase miambalo, e miambalo kuseheru kwa ulamu mateni. Eteni shavri asa, abasungu babi rabat, babi tula terashu. Netenye isi tumbalayo kunde tukasa agashu, ye, tukambalayo kumbishi tuwa hulayashu. Kunde ukabia uwame mbaleteni, donge, ikabia iya mawili ya ngangabo yao, okwesho. Kunde yanganako temeta, ike nubishawe, ike nubishawe rinu. Nero, chikara kitu wera roto, etuwa mbalayo. Kunde tunasi, enzuchi, ngokwa ikatu na tenaichi, obuto eke. Omundu eresho nzuchi, ukabia mawe, ukabia mawe ya muto eke. Kanduwa mawe vratu, kanduwa mawe sunga edao. Kunde hano omundu angandisha ya kwe chiringa chironu. Obuchi obo, iningetu mchishabo oko chironda, na chironda chera chetu, icha toke relamu. Wangabia buhye, obuhye tubu usa. Omunduwa mawe hiya, tumikisa yetu obuchi. Nengo lusia angashe rajetu, si angashe biyaho. Nengo lusia angashe rajetu, si angashe biyaho. Nero, emiambalo yeno ene hano, hane efuga ulamo maske, emaske yeno ene hano. Nero, abatu ulikirire, bakande shasa, eba sharibia maske ayo. Eba sharibia maske ayo, ngo kwa kasona wa, kutse ngo kwa kambala wa. Esho gase kabisi neho. Hakabia, ehane nama, ne sheriff. E sherife yetu, ayo brechero, ayo munduwa na utreko, ayaka nambala. Nero ukabia uwame yivoha, iwera utri, iwatoke rika, ahari shonzuchi. E atashabia nechende, achaba ka ulamo afimuare. E afimuare yeno, na yunehani. Aba tu ulikiri yavo, aba tu ulikiri yeyo, e afimuare na yo, ikabia yunehano. Na yo ukabia uwabika hano, iwera utri. Iwalolo kwa afimwari yeyi. E afimwari yeyi tukahira mochi. Tukoka yayo ngebembura. Fabio chayo ngebembura. Itu iramu wa makala awakaka. Itu natashe iramu. Na iwa tukahulamu. Evete ebyengazi. Ebyengazi. Ebyengazi. Tuka. Bakaba mesweshungazi. Na yariyo eve kambeveria. Vyo tukatume ya. Na vyo vya veno. Tutabi hiramo. Neru vya toke rabetri. Ivyo toke ritumu. Ngaba kera. Ngokobaba ka collection zoot. Ehane abaka timayashu. Ehane nabaka heka. Ayo tukahulamu mbumba. Mbumba eitelima. Enebe chembe baka hungrabi hao merera. Neru vera vati. Ivo chako morero. Omero mnyewe. Uangana hika anuna ikile mbumba. Uke ikebeni. Isha terati. Isha talini. Neroba kato meyeyo. Neroba sungu. Kwa baba natrava atia. Eyo tuka ulamu afimuari. Ne afimuari ya nukwa mabio chayo. Tuangana hika. Ebeni. Eye na muaka. Tu ina mutumba. Tuka hiramu echi. Tuka hiramu. Eyo tuka ulamu. Ewe kanzabi echi. Ewe ngazi. Nero. Tuka atuwa vika. Ahareshonzo. Tuka pulisa yasho. Nga kera abasungu eshonzuchi shanabia shabe tomboku. Nereo eba kana heka kanduka akarenga kana. Nereo abandu isi basi nganeka. Nereo baka baka ulamo ambonedawa yechi. Eye shonzuchi. Kwesi iba kaba baka hiramo yechi. Iba kaba baka hiramo evete vene. Kote iba hiramo evete. Ebi umire ngebisika sarero ebisika wamabi nyusulabi otu ebisika nario vekari angaveno ukahiravi omo tu ibikatumba nario ukasonga abikari alishonzuchi tunapulisha asho nario abandu babambu ameletechi amelete dawe yechi eye shonzuchi nario nakwenene wamabi pulisha asho. Sekai rasetu, sekalusha ekuma kumera, aha umere echi cyane rashya rasitse ishyane tashya etashya tomboka nero akandwaka tukakaheka tukayahaye tukaya ahari ahari shonzuki shangabe shabara tomboka kunga namabyenda nakano sikalusha kwasete nibwambu omurafiki yoyo nero shera setre esha ekomira ha umerero nero chabreleka etu abia chetu ngasha erase dot chetu ngasha shage shonzuti kuntuna uto kuchi etu na uto lti okobyombo konde na yale no sina ngaya ale shonzuti esene mbete teni alakini ngabya nabe mbale teni ne afimwa ineralet inatokeri kalit ale shonzuti kadia sereset esi tombokire me esini ha umerera nangana tokeri kao esi alit Ishari teni. Nechetu angamenya. Eshonzoche. Ne. Neve hembo batu havyo. Omungu yu watu havyo. Konde. Eve hembo evi. Echinande chochike buandreke. Tukave tungromuchi. Tukashe tungromuchi. Omove hembo. Serero. Eve hembo evyo. Eche umatukache ulamo che hembo. Alakini vya mevi ya venene vikara mtu. Vika ulamo ve hembo. Na ni zawadi batu hayo. Tuabrega nechi. Tuabrega ni zawadi yeyo. Kani tukame nyayo. Omobu tamenya. Kote omobu tafundisigwa. Kuntwa mabi fundisigwa. Edu kato. Tiku wacha urinuma. Isindi hangani.

0: Serero. Nario, nenzuchi nayo, itwa mabifundishi vwayo, nayo, etu kendi elewayo, etu kendi atu karadote, etu kendi atu katungichi, enzuchi. Munga nabula ya hanoho mdomo maka, tukawatibu, tuangatungere shonzuchi shio hai, tuma watote, haye, omoli, kutie pembeni, okobano. Me, shonzuchi nasho, sikana tungira wa haye, omonyumba. Ngomo ture muno. Tuwa mabia nzeri watu tukatu ngeramu shonzuchi. Isi kende biyamu. Muno etu kendi ya tukabiyamu. Nabandoba nebati. Nabandoba nemu. Changana weze kani. Omufano. Omufano anehano. Omusha kulu atekabili wikatondi. Akabili wechipesi. Haku inine chipesi. Akasa. Aku umurengi. Wa Dr. Murenga ukumaradio. Naye chipindi chino sharat share koseracho. Alakini ati omwewe eshonzu tisha mebwa mu bero benga. Wangana to bura no musha kol. Kundi abande batokere. Batokerio wa kunde bangana bwa bati arenga ngate ba wasinji.
1: Chama wa mu karibu miezi 3.
0: Miezi 3. Shenesha tatse metamo mundu kutse kuse sineshi yata huli ya mondo kundre abando uvare neva kaa neretu ngashwa mbushike hula ya vano omo misisatu ya shi yata huli ya mondo vangahi huwa
1: yes, shi yata huli ya mondo kundre mbeno sinai chingiri
0: mbeno
1: hulacha alu uwe chiaduri tukarelo mangabano
0: wasinja wasinja wamatobura utre ote kundi shichingire serero utu wabrachingirashu nero niwa mbose sere huluka
1: sikala mumubi ya nyabi ya mulango
0: wasinja
1: sikabi sina mulabe shahende hii ya kandishe shasa
0: kandishe ingira niwa mba hosi ushichingire mwe
1: nichingire mokobandru
0: okobandru mo ushichingire me okwe shio isho shi ushichingire shio serero Shama mwe mwamu. Omonyumba. Omochumba. Echabana. Tuguwe trotia. Omoshato. Omodepo. Sinemo. Wasinja. Nero wanganato wera. Nga shama tahikaho. Nga kanga. Kondre wanganabia imosha na hika wa mata vetaku shu wa mati miyashu. Kandesha mata shasa. Wanganami nyanga mshaba shi.
1: Ere niria kabere.
0: Niria kabere seke nga hiko.
1: Isha kwanza mushia hika hu. Name isha mavela vire kati wa. Nere shu muna te vetaku shu na mausashi hii.
0: Mwa timiyashu e. Kwa sinja.
1: Masi, muna hako kwa lasho kwa plafu, tuma tuwelesho mamubuta, tuma ya usashi hii. Macheso.
0: Wasinja. Mama irandreki. Mama irandreki kundi mama na kumbukeri lesho mamubuta. Nero mama kwa mutaa, seta ulukri hiye. Sararo. Kandishi shene shene shene shu kandisha vila setu.
1: Masi, kandisha mashasi.
0: Kandisha vila yu raya. Wasinja. Wasinja. Tatu bura kundre tatiama wate atke ngaseremo sete kutia he wasinja wasinja
1: nge sinendasho shaireta
0: Wasinja. Amusha kulu yoyo. Bobo torekerere, serero. Torekerere. Wasinja. Wasinja. Tuhore kerere. Ndiyo. Abantu banene abantu bando bakaba bakabwa mbumbeno ambune bulenga nga ne walinga maji siraro abantu banene bakana kwa mbune bulenga nga bukumu kutene bulenga ma evocation siraro eshonzuchi siraro kwa muwa kondre eche uwo chabre enda chitia chitia mbeno shangana besinemo siraro kutukana sunga bande abande kwa mfano tu imukiba siraro nero wabiba eba kutuma kwa shonzuche siraro nero isha isha kufumbro mbande isha kubi yako siraro me enzuchi yotu baka na yako hano yenzuchi ya kereria katuna tera obochi na shamabi ya somo shamabi ya sa siraro omu au konde ngana kumbuka nga kera ene chine mwana enzuchi ikabia yeyo ya somo mafiki tunemo na tati netuwe wana etukabia nga tukasa gayo nero tati na kato mbratechi emu kakena kakwa teno eroyo ni muweni ya namwerati anemu asa sirero aboyo ni muweni nero mwamabi mungu unja emu kenra moti emu kele kene rati ine akende chukanga romo nzera ye tati wa ina kane wiratia sirero na enzuchi omobunande wetu kucho mobu ira wetu ni baeni bakabye bakasa nario bakabye banahekire ebindu benga bakabye banahekire obuteke obo utasi nario konde moba tatufundisha abaini abo ngatwangabya tukaba sesera tote chikala kitwara tote etwa tukimyo molero etwa tote etwa batimu kose twayaba wose kunde situasi isitufundishibwe me aba bakabya ini bageni ki banatuletere ki banatuletera pe hema nario nobole mundu omungu abre mwechi abre muholo hagwa sirero enzuchi ere tungayo nalo nelo hagwa konde twangana bulyanga ngomusha kuloyo eske wabre kirekosho nzuchesu sirero unahimbirena bandie sirero nero tu esho nzuchi shama raset shama sombrero tomwa nero nasi ngani usanachi si wasie me alakini wa mabifundisi bwa ukande bute nebwa mbuni baeni bakera bat bakasa sirero nero abaini munyewe nitolere na bairalete nitolere na bairalete inaba sesera bange olon nilo habwa lwa umesi wasi iwa mabetunge shonzochi noko yenga wabia hira chembo chomori kuze noho wa huwa mechi iraho ese ende wa na yenga isha abra setu isha abra ngeramu nero otevabo aba kwanza muba luba yala brai alakini mwabia wabia wera bandro vama wambu haa arengo vune buku salero na ukana sunga nation zuchi isha vri kiro kwa mulangu sirero ukalu omori alakini iwa sisi nation zuchi avri vya hai isha na nyo kwa mulangu wao haba kala abaho esike wangana kuwa zirandrek baka wabatiki sirero ukalu omori alakini iwa sisi nation zuchi avri vya hai isha na nyo kwa mulangu wao

0: n'ebirimi eshonjinda n'ebiremwa ebyana tu esi ni aho wasinja naho abo ni bageni ehe inahikira yahyo wasinja ndiyo nario esamukasa esamukendia soko karasi abatuhulikirire n'abali muno tukabafundisaya ngoko sikahekawa ni karasi sirero kundi echutasi ukabikawaza nga ni chindu spesiale sirero me bakendia babikufundisha iwe uti iwalangira nga bwana sirero me tukafundisaya kundi tukanahekashu itwe nga hano kutse itwa delojesho itwa shilusha ohosere itwa shiteka hano tuteno oho mutorere bya hahano mulwe hano mubyehai mubyehalya nario ejo tukae kulaeru kendia wabihikayo kundi eyo siangabula ba abatunjibe shonzuchi sirero baneyo bani gukatundia aho bana abo kundre uwangana langira nune hale sirero abo bakiya kulushiria shom kando watashaendelea nechi ne chumba cha wecho ndiyo ni wambo esho nzuchi kundi abandu basaire esho shamabiko mo chumba ukaluwa chengacho sirero ukaluwa buta ha omu mamabike chi mamabike ababandi nario babiombo bakasha banze bera bat ibaluamu ibwa nabo bamabisunga mu obwikalo shibangalwa wangana shatirio ne nyumba eyo ebanem alakini banamura bat ebanamu abaniromo ese ndi sina muenda nesi ndi sheshigala sawa nero waya mosaya okushunda mbisha omwasubuhi neribwa sasa ukelusha mwamakala tukakuha nani akarase sasa eriyelusha womo sirero ukendi hikamo shabe yato omwigolo esiwendamo nechi netorshi kusi omwangazi sirero esi waendamo nomwangazi sirero nero aho ukende ukelusha mwamakala woshi atani asisisyende kwira na chindu
1: sawa
0: ndiyo ndi amakala munyali mumbuta ari mumbuta ehe tukende sumbawo tumwangane ngira mo na madame kutse naunde tumwasumbawo shishendera chindu
1: munana shombu tonashi twalukire lushasho
0: munawire kutse omunja kutse esuke ndishe hikayo
1: okay
0: ukeshe kayo tu omwigolo tu ewache ngula
1: sawa
0: me esu ngira mo ne torch nero washilushiamo kana tinibe ese umbe te utuke mbala neteni tu ngoko uni aho unabitesho njemu ndiyo me abapikiltere nabo ukeba buti bashilusa yemo baya sirio mo bihembo byabo kutse na wamebyo na utye chehembo wamebyo na utye uhonge hire chehembo uya kukuta yesu bakende se bake kuhekerasho iba hiro mo omochembo mwa
1: sinuta hirihiracho me kumbe nangana kokoti yacho
0: wasinja nero abo ibo bakende hekeru obutake bwa bwe kundi we wa magana bwe sirero ero bakende hekeru obutake bwa wasinja ero akatambi tukata shahako ogobokwe kutse engoko kundi ano tukale mano bokwe ero lemo bokwe Omo kukwale kufoku kangai. Kwa sinji. Ya. No makaka huwa esu watari ya nokobo. Ya uli ya ulavu. Wa sinja. Nero katambika no. Fama kahiriria uubu kwe. Kute. Ukendi bukuchi no mama.
2: Gandi bu kobo kwe.
0: Kobo kwe wa sinja yoyo na menyerera.
2: Ndi.
0: Wa sinja rena horekerera.
2: Wa sinja mwalimu wa Ishonzuchi. Ukatambika no tukati kobo kwe. Tukali okobo okwe. Obo kwe obo tukali maha no. Obo tukahulamo. Mulimo obo kwe tukahulamo misikiltir. Omo chifranza. Aba franza bakahulamo misikiltir. Nembutro. Yo tukahera hano. Yo tukahulamo plerote. Plerote. Oko batereba tasunge mbutro. Mbuto yobo kwe nina ikireyo hano. Yenu. Mbuto yobo kwe yenu nina ikireyo. Siri tulawako. Mbuto. Siri tulawako yo. Donge. Siri tulawako. Mbuto yeno okubatasi yo. Ureba ye tu mesu watu laku uyu. Ye yo. Oko babibabiri so makarasi. Musa marerebio. Ngoko iso sire. Mbuto ye yo. Wamabila oko mbuto yo bokwe. Tu iwayayo uhuwa dokter Muringa. Wahikaho ukande bane mbuto. Ndiyo.
3: Nengabula ya. Echilo nesenga he, ukawabika humo wakubwera kusiye.
2: Echilo chachi.
3: Eche mbuto.
2: Epake ye mbuto, wabika no, etu wakubwera nganibe nyingahe. Ndiyo. Wabika hano, etu wakubwera no, ikawula bei nyingahe. Okobotu wa soma nabo, mbuto yeyo. Eyo obo kwe. Nereo obo kwe buwite faida nene. Omokati komo viri uku wetu. Lito lere itwa ikasa. Obole mundu ibi ni abini ane murema okobo kwe. Kundi buwite kazi nene. Omokati komo viri wetu. Obo kwe. Buwite maproteine mbali mbali. Awaka watikaya omubiri wetu eribi nyanamu basulandeke kandi eribi nyanamu humulandeke yani obokwe bulimwe proteine ayiringa eyutukia ya omusamaki isamaki eye baridi kunde samaki e baridi kabi siri alwa mochochote chinengo koi nela lumulusi. Esi muri esi ria bianga chikwara kusenge yomuchi ikabi echinandra kechine ma proteine woshi wamabiri obokwe obwe variete ya plerote ukabi wamabiri asawa no yuri alia esamaki obokwe bu wamabiri abo wamabiri asawa no yuri alia oyira nyo amaziwa donge muri proteine. Ringa eyutukea ya omumaziwa. Mwabye proteine. Ringa eyutukea ya. Omobulikari okoshikosi okotukea ya omumevemba. Donge mwabye proteine. Ringa eyutukea ya omubuhoti. Mwabye proteine. Ringa eyutukea ya omuchimama. Omobisari. Na proteine ringa eyutukea ya muchi. Omosoya namuchi ha yeah nama one tia etyo mabokwe muri proteine eyiria ya omusamaki eye baridi imwabya e proteine eyiringa eyotukia ya omo maziwa. Enga omo maziwa. Imwabya e proteine eyiringa eyotukia ya omo akali okosi kosi akakabanikamo omo mebimba. Kwa mfano, buhoti, nachi, soja, vitali, na karanga. Sebiye vyo. Donge, wamabiri obo kubu, iwa mabibia, sawa na olialia, akali okotuka ya mumebimba. Obo kwe, obo plerote, wamabiri abo, iwa mabibia sawa, na yuli alia e vitamine C. E vitamine C tukia yabyo mu matunda. Wamabiri obokobu e ukandibia wamabiri ya sawa. Na yuli alia e vitamine D. E letre D. Tukia e vitamine D yomo makuha. Wamabiri obokwebo plerote ukabi wamabiri ya sawa. Na yuli alia e samaki. Auli alia fair. Yani msasi. Ebringa vile gime. Legime bebe sombe sombe yabiyo. Mekabia verimo msasi. Nerio. Iha vya na hindi yele mahike hike. Ekaba neka omokatiko bokwe. Chida reka umarimu owe shonzo chini ya babu ulia. Atemukana lioko bokwe kwe. Umarimu owe shonzo chisi mwakana buwati. Obo kwe tukala ngirabo nga nekanduka ke. Lakini. Nechindruchi nene kusebu. Kundi chirikosandre mu maproteine manene. Mule maproteine manene na mavitamine manene. Oto tato kerili ya lize. Tukalia omunyu. Kunduka ya mosoko. Uwa ya ule samaki. Wama ule proteine umu samaki nyisa. Kusa wa ule nyama. Wamabi ule proteine, eyo monyama, nyisa. Kote waula sina sichi. Inga, alakini, esawa mabi ulobo okwe, ukabia. Wamabi ulesho proteine mbali mbali. Wamabi ulesho proteine mbali mbali. Abana, wabi ukirabo okwe, iba mabinyo kwa mazewa. Esaba namuli obunduno okwe, esa iba mabiria. Maziwa, vamabiri ya samaki, vamabiri ya buhoti, vamabiri ya mavitamine mbali mbali. Lakini esa tuka huka, esa tuka tayarisa ya meza, ebi yona mahula vyo vikana vyo komeza kwe. Seberibi yako, seberibi yoko meza, me esa wamabiri ngabo, ukabia wamabiri, ebi yoshabibi ya bibi nemo, okundambie yu. Chikareka eba tubu rambu. Ino. Itwa betu namu bayarobo kwe. Itwa imeri ya boko tebu. Puruke itwa betu namu lishabana. Woko maproteine mbali mbali. Otwa malangira. Ona mababu raho. Nereo kusudi. Tubane obo kwe. Tuangana ito ndaka tutea kundendambia doktere ya mahika. Tuito ndaki ngokotu kani tulo tunikere. Kusudi ubani obo kwe, a materiale awahe, o wangatoka, erihi roko. Awanga kuwa teacher, eriko kotia obo kwe, a materiale wa. Itu ikala, itu nasirene mianya. Itu ikala, itu nasirene mianya. Karibu dokter. Dokter oye mabihika, akashato keritu hukulira, okobili okobutuku. Komu noire, tuangatoka, erebia, etuangakwamana, nebia bini tutayari siria. Karibu, dokter, ama biasa, akasha tufundisa ya, oko ebio si, ebio abini tayari siya, omokati ke programe ya mnuire. Tama watu tikaribu, dokter. Ukakano kama vihika ukasha ukulira vandu okubiwa vilitarishi.

0: kukaba kukaya ba ulikiriza tubanzu ale chimba cho moto mutse mbone bene omo luka ndishama bika saha munani una wire tole tare 17 batunga EOC ayo mukana tole kirana osi kanika amasafa mafupi we radio yetu radio ika kenera oko kambali puno radio ayabakara radio ya skofu ya butembone beni Toma vihinda kande eshunda mishu tukatuka wira ko chende chetu echeri bo habo kobono no mundu ari bya kabuwa uko bitamule biri ba hulikirira tubanzwa tukasima iye babaye directeur wa chinbanga chana chino chomoto bute mbone beni amamo ulane moyinyana kundu ana moyinyana mabadiliko ana mu byokora radio konde kendeke na kande sa tukero mo studio mo hanuka yo wandeke na mulengine lumu ku hamondeke unatulere unahumwire nga sima baini bosya bakatula mbayira bakahika mukatike studio eno bakabye bamabwanza ratanda kwanza muno omundu akaine mabika ahandu hati atabagiririka kutse hati awazire abantu bakawira batyo mu radio cyende cyatu kikabwakita erbo habo hakobono neri bwoko byo utashiko ne bitakure biri erbo habo hakobono neri bwoko byo utashiko mama molo wangaye atondola ngira radio moto butembo beni suruote hika ekambali suruote hika omostidio hanongo ko ikanga baseni suruote hili atane wanga kumunambambalio ko bwoto neri wauka yabuwa ko radio yote wote ikako eko bitakule bire mama molo ukayalangera mulia imwe hutuka vita kutsi mu hutuka katsambrikanyo omumo nyumba ya buvwaze nario olie wanga ya horitirira ikireka ne chelikirengo ni chilekini au kaluwa beuka mulene mumame wayo mukalimanga nario ukaya wanzo mwatse mulia simwa mulia mukahera kabundu siwa shakabundu munyengo kasusire kat ukawanza utibo mulia siko muna muti na chinachi vyo biri bwoko bitakule biri muna wabura mwache ndi chende nyitani wa ndi manyumba tu ebo eritombo kerana ibo ebo wirandabu manyumba yu nari wama utukindi njiri wama berenge vyo ewole hare hare oko mpikango bie nani eradu ya nunga sima ye babi ye Philip Makomera mwabertu wabaga bere hititahe no na kandinga sima abahulikiribe tubosi aba kiba na mtu kunjako abantu bakaba ni komo bwer haso mu mungamba mu area abantu bakana banikane luna batunga ama message tukarusa yawe rirwa emutwanga tukarusa ya ma message awande elwa machitsombero awande akabia ine kalura eka hekwe mangolio tukashima abahulikiribe tubosi abo mafazela nduka mkuwa na mka tukunjako kwa chini mbacho moto butembone beni cheno na erisimari njikundu baba kasoga soga na ya evyuma arsene kapisa wasinja kutsabotsebu omamolo ukasoga soga na ya evyuma nerio okukatambika omerera ito wika omochi huo chusi bas omotututuweno nga wanyitino tunio kwa chini bacho moto utembune beni njenga hula omo damiano mapendo kasereka masanduku mbe rinye berikiramu iba wasperawe wapunde ili luache soko lukanga basi na mabu kuchia kandiyo machende chino na chende cheno sende mucho mwenjuwene, monga sana ngalamba iria au mwamewaye, kusangwa eme kolano kandene emiri ambaya abribia menje minjo muka tike ebe handa, mweka ni hikabote mbweno, aka shaba na banyuani, na risha wakoba ande, na nyineno mwamewaye omo lokalitelo kuwa ya keba nana ya rei tondola okome nako omo chende cheno, embere shirikania okomwatsi owa elekeye, oluanzo erianzana, ukuitue, oluanzo lo lutatatubiamo oluanzo tutita exploitelo tu echeo etune mukumbagalia cho chero ko chero mwame waye ukendi presente okomena na kande chinywa cho mache obuholo ko tulyo ko chimba cho moto butembo ne beni cha askofu ye paluko siku Melkisedeki abandi bani mu beni na abandi ba mibali chenyu na ba mibali grupe mayao iwanara mchabo ko kwanza ko hano embere sharinjira omusije yiko wetu
1: Wasinja honorable kasareka mapendo Damiano rimba ichinywa ngokoli ya saa uke wawote tuasanea na huu nga shaba na vatu nga vetro utuapata na wanavo na warafiki nero wama wawote ibu atahe kamua niko kwa radio kwa choroche uma achi webilu waya wadara suangasha na alivya hutuwa mabiri radio yuku wetu na kwa naneo na malangira ameendalau kabisa mwabari kwa levi uwe na muna na hike eno chiro eche sabato tu kasao kwa chipindi eche nene eche vya chika wa chiti chana chika wa chiti siku ya leo nero ngashima
0: aba chicha masanduku
1: chicha masanduku nerunga shima vushiko bakane buruko radio ya nutuka tunakwamira yotule kunde amendalo abrevia sali nyumba ayita yangasha ba lamu radio nero ninga wanyete ayabikalani abe watwe chisuku na mabakira kwanza kusubuse na ngabakira ninga walete omuvuruvya munawira akena na kusebu ryanzana na malwa shuwene erilwa siri mundundi abashakulo abatushira chochino sibatushira cho busana no mwaga abatushira cho busana ne ryanzana ne ri datango la kulana na mebukango ko koyenge yahwa mo twana bere tuka lambaira mumuji owe chimbulu etwama yaliraba nye chimbulu tukatutine tumuiwe tunye nakanga basani ya mtu analuria noka na kasareka damiano masanduku na mosha kunuma makao la wamo eliksika ya lambeka mkomere soko wa chisuku na ye murina ria inje kambale chikuba shaba tiste mwalusha kakonda chisuku mwane vya niria tupokera hanganiribo mulero mwane ne wakasiri chimbulu niribu abate wamewo mukaronda ya netuwa bandoba ninga nyo tukanza mtu analwireyo bamutu ichomule ambo moya buri abikala ni benyuwe chisuko na ndambe ndambe usudi omuroyo tulio mewulu yelo ya morero busiri suwegu nyuma nyuma ambo batu hero mfano uri wambu munama langira omulu waka eratu wabu tukana roko shongani muna wala tukana roko chi ambo vibakuri evi kawa uvivi na uhiri evyari batena rono omuroro kwa ni hacha tuka susira uri wambu kumbi tuanabia tuka huka babareba butwe DCA mulero tukabe ya lerera tukawatini anike wetwe chisuku nenda mbenda mbe mo banelwa tu seheri andakanda kyambo mulero yo kabisa mama bikole umumuyi abikalani baye yihi kabande kawe bakalani bato bakande krawa wa papa Alexika ya lambeka chisuku wetwe yo na ronga bura bikalani bato tuna Damiano Masanduku ya Damiano Masanduku huyu ni mulwana mwakule ni miisa akabia inyane mo utabali we parukia ya Lukanga mwakana ile miisa wa mamusombola ambona ye ayoku kukotia evrimarimete evye rebo umba mwaka hibulai mwakana ta omwazi yu kwishi ini miisa mwame mkune mbrimu sunzirai ini akishe tu ulukiria miasa menene nerunga wanyetre valicha tu nyeva radio moto butembo beni omulu anoyu mwamuhambe randreke sauti yewe ni iku winyu yine iba na muwika na trungo kwa ilo machisuko kwa tunawote omwano yuka yika nirieni yine yi muka mwra mbera nirimuhe kubipindi na tuasatu kaminyikala umuyo tuwa chisuko wasinja mapendo Damiano na maha vikala nivoshi opuholo chine na kusebu yine yi olwanzone lukulu olwanzone lukulu lakini ya malo shuwene tuwa maviyano olwanzo na miyasi yoshi obule mundu ye niker itukisha kole lubula yo buholo nero nama wanyite enye ba journalist bushibo ko radio moto butembo mwashinja mukayihika muka tukuru ku yine semolo haya muhatikane Damiano Masanduku na umuko na yuka pote twasa o manawo omwame mukulu akutsumule namo na muhikura na bembe kombe kwa byo luholo isiwo ko boba wahando mutsema chikabwi kachete omundo manadamu akapokera byushi akapokera amagali akapokera shondwala akapokera magumu akapokera amarengo ako lakini omundo kahando mutrema ndo ilichiriga iwirali ho wa wasinja bikale ni batu na makeria ewa to chisuku sina tevererwa omore wage na bali chabo na makeria na bakapita bayebushi na makeria wandubushe bamenda lewe banamuyika bani matero wa pastera bali mbayaras mukole mubire muboya tulole chogo chember omwami mukolo apre tu hecheho na bashakolo etu bababu twanza ne tushika naye tukola yichi olwanzo lwetu ni mibiri yetu yoku mwiso ngoko twabara hanje kwa kuri mundu na mubiri wiwe uwen lakini gusiru mubiri wirita band gusiru mubiri wiribe bantu bya bene umubiri owe ryanzana ohundo ko ndi wakolo munyu wepo pere wasinja
0: asante sana mwami wa Eja Batiste chikuba mwala wa kakonda na enga ngasubulira ye rishimari ekunduri nywe babuti betu nywe baongozi betu bomo byaswabye wetu eribia ne nyumu kana truha amahoreka na erituha akagalakano akiri timba timba mabya swas zaidi sana lishabwiro ko chimba chomoto butembone beni cheno kwanza ba ulikiriri funyoko 09970946608 tulio okoche ndichere buhabu hokobono nilibuwa okobi chakule bire na byo utashiko watunga okoche okole ndo beberebesa wamabibia uka isunzira chendo na chendo chicho chikana kupata anzumo irimbere yeyo na chakabere olwanzo olwanzo na lotukendi wako mwere kingata wawera inyo haveri mwami ukesu vya okobe ndo beberebeno monga ya inyinie kabasaki beni na masungo muka raka tuhana teno wabo baba isu wabia ukabu wao teno mie hakuisha kiata inisemene kama sigonjwe malaria kuti njena vili kuolo sana utwebera tukende ye hevyone vya wate kechiringe chomoro choka wako hanwe watunga echo ni chendu chiri mbere mbere wamebia uka isunzira chendu mie siwezi titiza dejuru kama siku mia mubomo kwa enecho wanzire kuti echo ukaya mbahole rako chikalu cha kupata hona na kwa enuka wewe utibosi malizake ini semene kama sipate malaria na kwa eni obu lienga ukabia ukayapanga obu lienga kwa ukayapanga lakini chiri cho wamebia racho mamutu wote cheno nyamuhangabe rimba kagala nga nyinekelire watenge mipango ne okowa 10 kumbi na mabera nyitya na nyiti ukasunge hakili yeyo yina kuri moyiti yeyo yikana bya na dawo kwewe nyiti oko mwatse owa kabere mketu subiri ko chinywa echo lwanzo hari bandu babere bakarero ko chisache oma eye wandwa na wanzochi ye wandwa na wanzochi bakarero ko chisache oma bakaholari omorewa na riye wandwa ye wanzo chiyo akaka apo herera aka ya sabe sabe ya sabe no mahole kerera sabana muri rawo ko chibakuri cho merera ngata kirwo nyeshiro oko chongo tule runje runje e ya bandu kana butimbe no muneno munu mukaru ko chibo cheuma lakini ani atar nyeto wandwa kaka ya besa bas ayano wanzoji na wandwa nayo munela irina kaka sheri kwa kayo mama seno ndu bosi arunge yana zunga bona lumanga ana mole kisa ni oko chisa chomerer ayanga nela chena wa na wanzoji evani hoko merer watunga mwame waye ngakubwira ko cyo gukala abantu benene nabone loya langira abantu bakanaye treasure sor wanzu cyo shana bari ngo tukatwikiriye he nirie na wanwa yabiruya byanwari yabiruya byanwari sane yoto yikaye career mwe kandi asambe mukane abase manake nari omnduka loyi koko cikacere sangala mwame olwanzo kalole roti ukana wotumino mune muenda nia no mundu muna muriza nayo ko chisache woma inge ye wandu ka butirire kulia wanzu chiyo mokaruha ni eskini na ndambi aje chunga ywanye tutu munyihe ko majibu munyihande kire nga simuri matalo ko bandu barenga abo bandu muna muenda ndani ha woma anu munyo mu komite ngo mamukasohera majengo we akisoma chenyu chiyo woma mukasohera majengo wo mwenyu lakini au ndinya tashabia kaenda pembeni mwame echinywane chao na angata kiri wanyete omwati oyo otuka yelumira kukeyo alisa kwiri hanori yao arisani kapisa wae na uketu tatangomo ngilambere ngani cha yendera na tutu nemu yuli rumo studio mohano
1: nja honorable journalist Kasareka Mapendo Damiano Masanduku omwati o lwanzo abando wana nehevaleta minyao abando wana neba uto kuna nzungu kune mubwa kwe omu lule melusisi chino momo tayema ukana nangirange wetu esa tukana vya tukawira oko mikroko ko chitwa chetu tukakangania bandu ba usafi nere watu tule tukole chera ba sana maenda leo na mevuka omanyika ngani asura ngoko sukana sunga bandu ba wambu amba bakimizi bandika we nere wa ye yabandu batu enjera no tota mukimbisi na tuna hema ndenya handaika na hema ndenya handaika amata kulikira kata handaikwa mumukimbisi ehe ukana langira akabya bepokera beno bado wanata manager gi atenda hekasora bendo vya tubas ayo wana ayo na got tena umpandike na ngaka lawe ewa bunde chinde chireho vadi olwazo le chendo chekulu wo mundo goko nrabula namabuwa wameyuka kuti njena vya muhanya napo bukaluwa kwali katami wameyuwa wotha unalengere munga ikomo fulani na raramana bikomo fulani e kona we yo na he ya kabula mboka olidelo kukamboka kao ikwale ka utholo banza ta akati yo daropa kwa mukende genda lakini wa mama soka achota ye ambu watingirwe akanda washa musunga ashe lwa oliat ha nishikwe ndichika bitu kare bonda katere loko kwe kanda washa musunga kandi ati yote tuna mukusavire nero badi olwanzo olwanzo lo luka himba olwanzo ni chindu chamana sana lakini rasuru ni chindu chikashiye chi ubuyiu narienda obote usha rasuru ndali techi obote lakini na kusebu damiano iba sima umula tukasane tukuri abandu tu na tutuneko tuanza ni tu ese wabyo ko mundu eritaka nungwe na kawe kunde mwaka kuha chamare kecho chuwe mushima nero tungabwanyete echene na kusibu au kubakale ni bushi enda mpenda ambi no mumimu yutwikere badi tuanza ne tukole lobo la yechi yebebo yabe sabesa korodo wetu tukuri abandu na abandu batuhane batukunga twakunga kungana chogo totu chiremucho tutu chuti chiribuga tuwanzane tureke amalo amalo ashale mochindu tushikana ye nebya iwe shi chomondo no mubiri wewe so watu ru mubiri wo wonde so wa yote damia no wetu masanduku
2: wasinja ko bakatupalira ya nyitu tuli ko 09 07 09 36 08 mune mutupalira na abantu babano bamabahandika ma SMS wasinja omfano olutu amalwa kweletsa otutena mundu yuko na isunzira yabe sabesa mama byalangira saya nzuki yekani obuchi ukayale baya ashonzuki shomo mushitu ikandi yalami ambo obuchi obonganala myanga makoni trwasa ayo siena ni yese sebo obutseme bata nendwa nawo ya ho ya makulu mahakabimba mulile matabi ya munyu ni aleremba mulile matari suri aleremba ebyo si ebyo nalo kala mundu munabura machendi cha munabwire ukendi ileberia kongo uri namebere yendwa kutse yenzo chingu kana sunjira bande bebe boya ngo kana sunjira bande be benani kutse ngo kabere lili yetyo mabandu tuteli watu tya kwa mfano nalo iwale byango berebete omache ho omuni abandu echangara kichaendeleya nari abe mfano yeshondwa tu bakabe banemutsura nga uwane rishima ewa tuenia proje nguma bakahola mu proje ka muzi elwe mushenene ebiralo bya mabihimbwa bikahimba wana proje yo bakahola mu ka muzi nga baho mu mfano kiralo ke mushenene cha mabihimbwa kiralo ke rinjero malukange wetu cha mabihimbwa kiralo ke rishalwa elukanga ukalole ruese chine muhimbwa chikahimba ko for proprie ka muzi akawatija akawatana guverna mai kashari stitio mwati yuwa balobolo lakini enya mabe yherera lakini kwa wayele byo bandu bakabuwa abanga na bandu bana ute shofranga ngaka muzi kutsina bandu bana capable akerefanya ma pledway neri wayalangiri bani mubwanga na chitia chitia chitia chitia chitia chitia bata echi wotu kalola acho ayikwe nari emu amuka bwa mutibo nari tukasha plede okubwa utyo witibo we kuse okubwa utemya siyenda ke kobutaratibu kandini na totu liembere mbere ini na totu ka usakanungu niwe ayo nari ne buhabu hokobu no batunga ero nari ngerengere njiro mu mavi prive wabande donge uwabi unaone kenenga ole mundu oyo naone kenemo mundu yo ngala mi abandu nari lakini weshi euri okwiti ndabandu mwame situ sindisha bwabane ni ko radio ko hano konde amaelezo zaidi akabyo mwa bole mutima wa mundu tukalo mo studio eno arsene kabisa kendre tu yitsatsango mo kalbum ketwa kailambera ngandi shayendera akabwatino yikuba ireshe lumba ko bwao Usubiyo mwame na wawumame narira mchabandu nga babere neche uchi umiso.
1: Kumena nga hula wamo kambali chiku wa jabatiste. So mbe mwala wa kakonda averia katu temeroko marema kuwa nyamuhanga. Tukeshe yumo kuni averia rayo tunadamiano. Ivana mtu nogiria wana lambe mutaka. Na nga salimia ye madame ye wa ye kahula wa mukavira mari binyosichi ni mwadventiste. Umana bandabane yo bakamu watika ya wala mbarebu inche mtoka bwekwe nene. Na mashara mucha na mukulu abanduwa yo kahula wa maluka chikuba. Uma na bagalimu voshi abakalima banavetu. Na bani matare voshi abakatu kangiri chinyo chanya muhanga. Mwame mokolo asumule abandu bushabo na bikalani boko wage
2: wasinja mwame wae na inga ulamu Damiano mapendo kasereka masanduki ba wasperawe wapunde liluwa echitsoko lokanga aseni kapisa wasinja kutsepotse na wasinja ambo edhinywa kumana hemba heka heka hanalo umerera na chikale kaya na tumaki mbagako kwa sebu lia mwenge boskwe lukanga ye muhuni abo sheba katu kwa mamobia swavi echikenge masereka kumane kasima anga wanyetina bandubo shiba chitsumbero aba nabere tukwama na erishima ya eneri njikundo kwa bandubo shaba ni mshatu ya mbo mabere rwebio tunemo omo biaswavi echitsuko eno tukabu watino wasinja kutsebo.

Griselina yeneho. Wabi hikatumu duka moroke heka makarto kumangahe. Si tuende volao tukeku hao. Tukeku ha makarto au karonda. Neruwa gende woye uulia. Evita yeyo. Mwase mongore raho wachenaba. Neruka ndimuye ulaye. Ni chinandeleya. Alimandasyo yetu, eyo mwaveni ngulo. Efarine, ikawalomo ngano bora. Efarine, ngano bora, azame. Nabrebabu ira kanje, kanje. Iwukare, kina pesha subamu ebyo. Ina subamu bienge buga kunde. Arenga waveri mutuenge. Arenga waveri mutseha. Tasalawa humula matwe. Kuse, echiri muche nyamuhanga chikuchimire. Wase wisha woreroho wachenaba. Kusudi uwejika ya bandoba mwaneo ya woremo. Iwaba kukotiri umuketi uwene. Kuse waranguro efarine yuwene ya tuweteku. Nera bandoba sha woreroho wawo. Kuse rere ule efarine moya hivi. Eye tune ngano bor. Ngano bor azami. Nivesengi kilo. Nivesengi kilo enete. Eye wone rekageni. Shechirima vehi. Ikabye inawonere ndeke ndeke erunga babure byo kunde niryo mubiro byaritungerera ne uri mubiro byirirebya omudada yo mabikale shorje makeo yoyo ama anamusheshima nayo mabishima mezo kina bakunde namalangirengo kwehe nirie erebase ndi ku televizio nayo akaha kabe hiuta hatukaleta nayo hiakana hakaba ne parfait yari na yo mabingiro muchi yo moyo nikerenu. Nama kura mucha dada. Nama kura mucha chereta reta. Oyo ni mukiria wetu. Akati kirishima. Batunga. Batunga. Endambiye no. Obule mundu wa hikere. Obule mundu wa hikere. Tuburaburane. Tuya kura mwaveni ngulo. Nimero 14. Okuduka ya katsuba chenaba. Iyo chenaba oyu. Akikupokera na bafanya kazi bakikupokera niruwe shiwe olubwere niruwe endewe ya uulia haiko kusema nasema bongo ni nasema kweli nishaka baambia ke musiku na uzisha bitu vyenye habi uzane rangura bitu vyenye batu banalaga kako ebi nganewe ticha mwase tukende bapokera omwavini ngulo. Injenga byango honorable wenyu sindi bwa bendu byere pika pekera ngabu ebendu bene kwa obuhakika niri mu honorable wenyu abandi ambonito rene kinzasa ibarero nga ngashye kinzasa kumira mayibakangania ebendu tukaleta kandi ebiri omubeye yirendeke efarine efarine abandi bakani bisho farine sheyi. Emebotee vihiki basha sonole ba heka mokare kare. Kusi chilo chilo. Ituwa kututetu utia. Ituwa kututetu utia. Vesengi kilo. Tu ikibie yene vesengi kilo. Mama langromodada yu kalu waho. Akabisha abu ati ok. Ati ok. Na yu kashuhudia. Na yu kashuhudia. Ngatashi yoku enda etape. Esi mwaringe kane muti ya pamberse. Yabarehwa. Epamberse yichineho. Epamberse amami love. Yineho. Munga sungo mundu yebichai. Makamborati i. Na yepamberse. Na verese merayu kawula. Vanduba keba na mshatu olayu. Alakini hene mwecherevu. Ngayanga yenda hoa chenawa. Amwase sego yebatunga. Maka tikirishima. Ama tikirishima ryo kutepose watu. Ure mukaya muka chenawa. Ure mukaye chenaba, ure mukaye na bafanya kazi ba chenaba, ava alimandasyo mudeporte mwa veningulo mwa. Na eniti ii, ava holoba mgeni kuli ava. Nitiba huleri nari awono, ati ye, yeah. Ava ndabakana sagere hururundu kuradio. Ava ndikushi ukana sunge mawenga bakasaga, ati njena mabira tikirishimu. E pamberse best star. E original. Ituwa tuwa ute kuyo. Kandiye vi mubeye yuwene. E pamberse best star. E original. China babrele.